ci yoon te beer du dee ba ñu indil la facture ndox. Nga ne lu neex la yàlla na la yemut foofu. Lem ñii nga xam ne bitil bu ndaw ngay jëndee fanweer da nga fay dem yu am fa rujunëb lem, da ngay tijji lem gi di tuuru te da nga cay naan te sa biir du ca daw doo ca feebar. Nga ne ah yàlla ne weesu nañ foofu. Soow mii nga xam ne boo ci jëndee fukki dërëm bu dem ndaw ku ndaal bu ko guuxee ca lexee lay yem, boo demee yow mën a xiyaam da ngay am rujunëb soow. Nga ne ah mu ne des na ba tey sàngara sii nit ñi di naan am na fële sàngara soo xam ne si mulut ni si soo ko naanee doo jàng, soo ko naanee doo yàq, te doo sam xel du laxasoo, doo yàq sa dara. Foofee am na fa rubine boo xam ne bi yooyu lay xel yu fajjurunaha tafjiira. Loolu bu la ko yàlla tabaraka taala diggee dama ne ci kër googee lu am solo la, te kat dalaa misaal waxu la dëgg-dëgg aljana na mel, waaye masalul jannati la wax. Kon naan gaa ngi noonu ukluhaa lekk ga nag daa'im, lekk ga moom daa'im lu sax la. Ñu ne meññit ma meññitum garab ya mooy lu sax du rak mukk, waaye ba tey ukluhaa daa'im fii ni ngay def añ toog ba reer nga reer fanaan nelaw bu bërsen nga ndékki aljann mu amul foofu. Ukluhaa lekk ga daa'im bu la neexee nga xëy ndékki 8 heures 9 heures nga lekkaat 9 heures dañu nangam noonu nga ko toppee rek. Ukluhaa daal moom lekk ga daa'im foo wir rek lekk gi mi ngi fi tàng jër neex yasab sukar sab sukar ya nooy nooy tabarkal. Wasiluhaa cer ga it kat daa'im, wasiluhaa cerug aljan moomit daa'im laa tansaquhu shams, ndax jant bi du fa ñëw di dindi kerga, kerga dafa sax dakk rek. Meññin ma sax dakk, naan nga sax dakk. Waaw ñett yi mbokk yi, naan ndox, naan soow, naan lem, naan sàngara, lekk li nga bëgg a lekk tëdd ci sa ker. Ñett yi moo am aljanna. Doo dem tool, doo julli ji, doo joxe dépense, doo fay courant, doo fay ndox, ah doo tukki, doo dem fenn. Lekk, naan, wasiluhaa ak tëdd. Waaw tilka xéwal yi uqba allazina taqaw mooy añub ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla, wa uqba alkafirina añub ñi nga xam ne ñoo wet yàlla nag annaaru mooy sawara, ñoo ñoom sawar la ñu añe. Ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ci tafsir bi ngeen teg seen baaraam ci aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu kàttan may leen ko, nangu suñuy ñaan nangu seeni ñaan. ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa la udwana illa ala zalimin. Mbokk ñuy déglu ginnaa bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, tey moo di suñu ñeenteelu daje nekk daje bu mujj ci suratu Ra'd. yàlla mën naa dogal ñu dugg ci suratu Ibrahim alayhi salaam insha allah. xam ngeen ne daje bi weesu ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom, war a doore tey ci kàttanu borom bi aaya fanweer ak juróom benn. Aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd yàlla ñu doon melal di ñu misaal aljanna neexit wa. Masalul jannati allati wa'ida almuttaqun tajri min tahti al-anhar ukluha da'im wa dhilluha tilka uqba alladhina ittaqaw wa uqba al-kafirin an-nar. Suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya ji mi ngi ñu doon misaal aljanna ji nga xam ne ñi ko ragal moom la leen dig. Mu ne aljanna jooja lépp luy xeetu naan ma nga fa, aljanna jooje lépp luy xeetu lekk gu neex ma nga fa, aljanna jooje lépp luy lu sedd te nekk noflukaay lu mel ni ker ma nga fa. Mu teg ci ne tilka uqba allazina taqaw, ñi ragal yàlla loola mooy seen teraanga ëllëg. Wa uqba alkafirina an-nar, ñi nga xam ne dañuy weddi nag seen mujjuwaay mooy sawara, yàlla nañ ci yàlla musal, foofu la ñu taxawoon. War a doore tey ci wa min allazi, ngeen baal ma, wallazina aataynahum alkitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min alahzabi man yunkiru ba'd. Foofu la ñu war a doore ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala, yàlla nañu yàlla boole ci allazina yastamicuna alqawla fa yattabicuna ahsana. Yàlla nee na

wallazina te ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba tere ba ñom day yafrahuna dañu bëgg bima unzila ilayka ci li ñu wacce ci yow muy alquran mana ña nga xamne dañu wacce won ci ñom tawrat ak ña nga xamne dañu wacce ci won injil amna ci ñom ño xamne gëm nañ sallallahu alaihi wasallam top ko ku melni abdullah ibn salam ak ku melni najashi ak seeni andando ñoña yafrahuna bi hadha alquran bet nañ ci alquran ndax wacc na ci seen tire wa min alahzab amna ci paranoia nak may yunkir ko xamna day bañ ba'dahu len ci alquran amna ci paranoia parano moy ku mbokk ci mbolo te la ca taxa bok moy wonne sama waji moman sen waji lolou moy parando ñaare ñaare du doon ño xamne dañuy jariñ mbolo ma waye lañuy lor mbolo moma moy ëpp ndax leg leg ñu wax lu leen mbolo ma wax lo wut leg leg ñu def lu leen mbolo ma def lo wut leg leg it ñu dugg fo xane fi mbolo ma dugg lo wulen fa motax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi bok na ca parando ya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci biiru mbir waye parparlo mo la ca tax bok mune amna ci ñooñu nak man ño xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu len ci alquran mom dal bëgg nangul alquran lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolu la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamne ñoy al azab xol na la len tontu ñom groupe bobu ne len innama lifinak man day umirtu dañu ma digal an a'budallah mu wetal yalla wala ushrika bihi te ma bañ ko bokale na nga len wax lolu mbolo mi nga xamne dañu walbatiku bëgg ci alquran ni bëgg yedd ci alquran ni na nga len wax ni yow dañu la digal ngir nga wetal yalla tabaaraku ta'ala waye bañ ko bokale len ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yalla ad'u lay wote ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu ad'u ibadallahi ila allahi wa ilayhi marji'i wa masiri modi ay joju fimu jeexel ad'u ila allahi wa ila allahi al-ma'ab modi day wonene nit tude wote bu mu wo kenn ci bopam bu mu wo kenn ci lennam nay wo nit jeme ko ci yalla so de jaar ci teni bi amna ay law yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon da ngay gis bu auto ñewé duñ ko won dënd ba nopi joxañ la dënd bi ndax kon auto bi mëna ko yenn waye dañuy wettu daali joxañ auto bi boko xolé mu rombalé baramam ci kanamam joxañ la fele ci wettu jamoñam bu ko defé auto bi dalay romb rek daali dem ci aw yoonam kuy wote jëm ci yalla it nonu ngay wote moy nit ki dang koy wo mu ñew ci yow nga joxañ ko ne ko demal fé mune ilayhi ad'u ci yalla lay wote jëme wa ilayhi ma'ab ci yalla lay delu kuy wote jëme ci yalla tay delu ci yalla subhanahu wa ta'ala do fenko ak ñi nga xamne ñom ngay wo ndax du am ay galankor du am ay pejj yo xamne ñom duñu ko attan ndax la ay ja waxon ca suratu yusuf mo ci am ala basira nga koy tek yalla neen wa kazalika annaka nunu nak anzalnahu wacce nañ ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab muy terelinu lakki arab wacce nañ ko muy terelinu lakki arab bi luqati arab li tahkuma bihi bayna an-nas hukman arabiyya bi ma ci lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñewoon di lak yununti bi arab wala yununti bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji langage jibril moy ban lak wala ndax yalla amna aw lak wu muy lak
loola boo di gëstu ci tawxiid moo lay jox lu am solo lool. Suñu borom subhanahu wa ta'ala du koo xam ne ay kàddoom dafa nekk lol dañ koy miine ne moom wax olof lay wax wala tubaab lay wax wala arab lay wax. Yàlla subhanahu wa ta'ala ba demee ci muwaxiduna yi ñuy gënd foofu duñu la ci wax ne lakk sàngam lay lakk. Waaye nag alquran wala téere yi nga xam ne danaan wàcc ci yunit yi alayhim salaatu wasalaam melow ndox la ñuy yor. Ndox ndab loo ko def couleur boogee lay niru couleur ba ndab la yor. Mboolem tiir yi yàlla tabaraka taala doon wàcc ci yunit yi alayhim salaatu wasalaam it yunit bu nekk la ñu wàcce ca yow loola ndab yi nga yor yow mooy sottandiku li nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa taala bu wàccee ci yow. Moo waral fi mu nekk alquran bu ko chinois bi tiimee di ko firi ci chinois, français bi tiim ko di ko firi ci français, lawbe bi tiim ko di ko firi ci lawbe, wala séeréer bi tiim ko wala wolof bi tiim ko. Kenn ku nekk mën naa jël alquran ji sottandiku ko ci saw kaddu. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu danañ ci mas a dellu si. Yàlla mu ne wala in tabaata boo toppoon waat naa ne soo toppoon ahwaahum seeni bànneex ñoom nit ñi baadama jaa ak ginnaaw ba mu la dikkalee yii nga xam ne dikkal na la min al ilmi ci xam-xam su boobaa de maa laka doo am min waliyin ci kenn kuy méngoo say mbir wala waaq wala kenn ku lay fekk min allahi ci yàlla su la bëggee teg yim lay teg. Bi maana laysa laka naasirun yanduruka aw yaqiika min azabillah walmaqsuud taxsiru lumma min ittibaai ahwaai naas li ann almaasuuma isa quutiba bimithli dalika kaana algaradu taziiru nnaas alkitaab linnabi sal allah alih wa sallam walmuraadu al umma. Ba dema ci xurtu bi jukki jur

mu dindil alif yek lam yi dani azizun alim leg leg mu def ci lam alif yek lam ni al aziz su baba limi tekki moy mom rek ka mel non al alim dama da bay ñaare dañuy yem yek ci xam xam alim waye alim tabarakallah da fay xoti ñom wala in saaltahum ay jangunul suratu zukhruf ay jurom ñent kan moy yalla allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakumul arda mo len defal sufsi mahdan moy luñu lal tal ko ja'ala lakum al arda mahdan mo len lalal sufsi talal ko mu melni ablal ñu man di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay ten di ci def lepp yalla tabaraku taala mo ñu defal sufsi lolu ci katanam defu ñu won ay demane neku ñu won ca mom dañu ñew rek fekk ko fi kuy dem bayiko fi biñuy dund ñu wut ci suñu kër buñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata buñuy dund ci biñuy dund nak lay gëna xat manam buñu faato la suuf ji gëna yaatu ci ñun tabarakallah bi nit ñi tambule genn aduna ak legi armel yaag ni fessugul te la fa dugg fi nek ni mo upp li nek Dakar waaw la fa teug tabarakallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dëkk bi bo moytul bu suba li ngeen naan toxo bi ci dëkk bi dafa jëf ak ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gëna doy war waja'ala lakum fiha yalla defal len ci suuf subulan ay yoon bokku na ci kattanu yalla mu def ci suuf ci subulan ay yoon so jëge fi di jëm ties nga xam yoon wi ngay jaar ba ties bo fa joge jëm lu ko xam yoon wa ngay jaar bo fa joge won jëm booru cielma xam yoon wa ngay jaar bo beugé jalandar xam yoon wa ngay jaar bu dé kawlak nga xam yoon wa ngay jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtadun ngeen meuna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañon ci yoon ya duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su beud dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkon lo ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ ba ak ñom seen yoy da tambalé jaxlé di lacc kër ñom bacc ndaw ak ñom seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké ni dara soppi ku fa bo ñewé dal di xamaat yoon wi yalla lolu ci ay kiim tanam la bok gis nga ñun ñu tamul geej ko fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej duggu ci biir geej gi mu bayila fa do xam fuy penku bi do xam fuy sowu bi do xam fu Dakar fiite fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggu ci biir geej gi sala bu jullu je tam bu ko nexe mu joxagn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xamne leg leg etat yi toxu be dem feri leg leg may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wat wala dafa wacce ndank anzala moy daf nako cipp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya minas samaa'i ma'an bi qadarin tabarakallah di taw rek ba nga buddi goñu gerte toj ko gis kemb bi ci biir waw mu dal fay taxawal ndox ma tabarakallah ñu dal di diqi dal di nafa bu yoyu defar lool moy bi qadari su fekkon doom adama munta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxla yi kep
fi ne bo neme ci robine bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappit satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu togg agn ndawku nday tim ko agn mu yem ci kep kep nga xol ndabli carotte yek newe yek yep ñu jël ko lool tam dama dama danaka munuko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lool mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxaka sombe ko lu nekk duggu ci yalla nak lool mom duggu ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yangi jup bu tambule taw da koy taw ba mu jeex tabarkalla lepp dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defene dafa wacce lu upp fekk ne nit ñi ñoo wal beuti wul seenu programme terelin manam yalla ay taw ci wër wi di jeexal taw bi ci wër wi te diko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daw li la tawon ren li soko naté soré bi du soré lol waye su fekké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mën na taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw mëna dékul lamuy taw légui lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa mëna ñak soti soko jihé té muy ëpp gudd yoy mëna ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom

jigen lu sédé ci ray ak ray ñett yi jigen lu ci sédé mom kessé gafé dédé yoyu jigen lu ci sédé ndax xolam mayuko taxaway yi lolo tax farajulun wa imra'atan mimman tardawna ci ñinga xamné kontan ngeen ci seen mbir mina shuhada toy sédé yi mimman tardawna moy ñinga xamné xamulen len ci jikko yu baax kep kuy peemi mëno sédé kuy peemi mëno sédé dédé kuy taxaw di sang way mëno sédé kep ko xamné sa boy sang way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf wala bari suuf wax rek ne ma ñu dara ku ko dëkke mëno sédé ñaara gom dé kuñ xamné mas nga jëlé fi jàmbur mu do sédé ku am as ndaw mu do sédé ku ñëg ni am nga doom jo xamné ji do ta ko yaayam mu do sédé kuy naan sangara mu do sédé ku dul julli julli juroom mu do sédé ku dul wer wer ko mu do sédé assalamu alaykum ñi ñepp mu ñu sédé dé mimman tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xamné gërëm ngeen leen té ñu nekk ay shuhada mu ne waaw lutax ñaari jigen mu ne antadilla ci bu sanko bu réré xel ma jaxaso ihdahuma kenn ci ñom ñaar fa tuzkira ñu fatali mu fataliko ihdahuma al-ukhra jenen jigen jo ki man na fatte ke fataliko waaw neew na ñom ñaar ñam ñu fatte loolu la ci yalla jublu way ñom ñaar ñepp ñu fataliko leg leg da na am way leg leg du am ndax kenn ka man na na fay ndax jigen ñaar bo lon seen tay fiñu lay ray bo lon nawe kenn la ray jigen ju lay sédi ñu war la ray mu nobla muccu nga waaw lolo sawé won Musa ci kanam Firawna bako ndaw sene mourid wa alqaytu alayka mahabbatan minni jinna taqwa ci kanam mu ne Firawna ki kenn ko ray Firawna nako ray dëgg mu nako ah boko ray effect ndax bur yi ma xamagum yow la ci gis bour bu dex ji di jural ay dom waaw musuma gis bour bu dex ji jural dom yow rek la ko gis mu ne ko ah do morom gaay do sel morom param ji en baxut lay lay mo ta tabarakallah se de de de yalla mu ne wala ya'babu mbagn ashuhada untiyede kadi iza ma sa bo xame duu won len ci kay len sede mune sede kat sa buñ ko wo ci kay sede bu mbañ senegal nak boko wo ci kay damay fess sama jabar mune man yalla mune bakkar nga aji sede sa buñ la wo ci kay sede sel saw dal ya ngay jamu yalla wala ya'ba bu mbañ ashuhada usede kadi iza ma duu sa bu len wohe ci sede bu la ñaar wohe ci tax say kay sede da ngay soof dal ñew jema defar jema defar wa ablay lu ki def mo waxa wa jeexal nga ne ko aw suka yeto mit xana do xol xale yi waxa wax defar yalla bëggul ko fasé nangam nangam dali kax dali re jema defar sa kem lay katé mu nam defaru bo jemi jëm defal won nak nga bayi len ñu tass nga sédé waye nak kay sédé na man duma sédé fa ñuy tassé boko défé bakkar nga boko tubul ba di yalla mëna la duma wala tasamu fulan nabuna an taktubu bay bañu bind sahiratan sahiran barb naw mulen na gu mukk ba tax ngeen la waji safara la lepp sa jarna bind yalla may xé jarna bind dé parce que bir khabru amul sa bir khabru amul sa dé té buñu taxawé yow wax yaam la saaji gëna jafé bir khabru amul sa buñu taxawé yow wax yaam ci la saaji gëna jafé sa fara na amul benn moné bu jëmé wax yaam wa amul benn moné bu jëmé wax yaam yow wax yaam da am moné bokkom spécial
moy sawab sawab tuyaba la tuddu mune yuma xiyam tuyaba la tuddu la ngay nara yu bu fele dang koy wéccu ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wéccu ko dali yob waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar ko jinn fi mu tok monsieur de lepp mu ne da koy wéccu ko fek ko fele bala dem waye jeki ba dem leg leg nga dem gaay de avay envoyé ludul ñew parce que adresse bi dul bax leg leg nga dé gaay di la yoni yu bari waye adresse bi dul bax mo tax bu ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben way day fab aw don ju suuf wax ci ay baat yu bam neexu mu ne ko ca tuuf daal ko ci sool don ju wo du ngeen am ben relation adres baaxu wala ñu lay jangal kamil adres bi ñaka baax bi jangal wala pre jang xam bi dem legi ñang ni ak yow du ngeen am relation adres baaxu sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adres baaxu ak bari motax fek fofa sa adres wir wo wajadu ma amilu hadiran bu mo wirna yalla ne mom lo fret rek mom bo ñu fek amma bayu ko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran ngari lu bor bi reere yi bind len lum tuti tuti bind len wa ben way dena umar no khata gis ko ci nelaw nako lu xew nako len dema te am jam pousou ma abonté delou mako won ba dié ba ngeen mo robé légui dal jurum ñaar fu ci atcéen am nga mo jam ndax pousou bobé way delo len mo pousou bi yé té pousou lu mu jaar ci ci bi bi deureup deureup wa waji dé ala family jamour nak 1 million nak 1 million ñaati pousou la 1 million C'est... Ben Keman. Kon wala tasamu bulen nagu an taktubu hukmin binduko. Saghiratan muy borbu ndaw aw kabira wala borbu mak ila ajlihi bacha apam mu fay. Bu faye jelat aw kayitam xoti ku ne xoti ku ne dem. Zalikum bindigi zalikum wut ay sede zalikum siexo aqsatu mo gëna manu mo gëna juk inda lay fa yalla lolo gëna manu ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lolo gëna manu wa aqwam mo gëna juk li shahadati ngir mala sede kuy sede kay ana kay do nañu xéer ni mi ngi ni yalla yalla bu bo gëna juk waye nan xam nga kera sax ne nga togon barab sangam yoy wor wa adna ki mo gëna jëgé allah tartabu ci ngeen baña siksak ci ngeen baña siksak bu ko yu amé siksak dañu fekk mom buy gën rek muy leer waye nan nangam la wana ak yoyu dede goor gi xadima jaxate kala day atté mel na waye bu lepp yifi jamur fukki jinni wa ñew min ko ne ko lebaluma dara mu ne ko lebalon na ko ca dakar ga tol bay mor mu ne ko fekke ki lebalon bar bi ne ken fekke wu wa ji ko lebalon ne libu ko dari min ah may khalidane waji dakar ga fan la nek mu ne ko tol bay mor mu ne ko demal kon ci dakar ga nga dag ci xop andil ma dana waji togal fi xar waji tok bay khalif fatte ko di atti ni ci atte ba ni ci atte ba ni ci atte ba bu mi yagum ne gess waji ne ko so waji warna ala mu ne ko si dakar ga da sori de ha
ne ga ya da yawlan mun jarul yaw bayil mafay jarul yaw kay bayil mafay tan nañu baba kat baye xal ci xalu ko la xalu bi mi atti atti yi barkal way ko musla mun ay la an takuna lul barba nek tijaratan am commerce hadiratan mutiaw legi legi tudiruna ha ngeen koy doxal baylakum sen digeenti subaba falaysa alaykum nikul bak falaysa alaykum nikul ci yeen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ ko bind manam ci walu commerce la nga ñew jël ci legi defay ci legi mu ne lol mo am ngeen ko bind tam du wañi dara ndax da jël ci loxol ki dem ci loxol ki jël wat ci loxom dem ci gi mu ne koku mom ñak ko bind ba ñew dara amma su del leb rek ah nañ ko bind wa ashidu ngeen wut seede inna iza tabayatum bu ngeen jaayante su jaayante amé ngeen wut jaayante bi nak dafa wuté ak légui jaayante bi def ñu ndax jaayante bi wéccho la won hayakumullah jaayante bi wéccho la won waye jaayante tay bi tuba bi def ko jël ci ni melone moderniser ko bu jëk da ngay am soow soxla pep nga wut ben ko wala ben ko nat ci pep sakil pel bi mu nat ko boba soow sakil la yalla mo li jor bind legi nak tuba bi dem ba jël khalis def ko ak weñ da ngay ñew ak weñ goge ñew ci bitik ba joxe weñ ga bu do jurom mu jox la alimet lan ko jox mu denc ko mom lim la jox yow ngay jëfëliko do am lo jëlé sa kër jox ko lolo waral legi ci baatu jaay bi tek wéccho soppi ko fofu motax mu daan am riba té legi riba ji jëfé ci gis ndax bobu da ngay am ciép ci kër ga wala pep soxla ciép sa pep mu tey tib rek ni moy isa kalu ala nnas yastafun wa isa kaluhum aw wazanuhum yukhsarun da nga ñew waji nat ben pot ci sa pep mi sotil bapa nat ben pot ci ciébal nat sotil la boba sama sa andi pep bu upp le riba la motax jaay kari dañ lan wut pot bu ñuy naté seen yisu bapa bu jox la ak pot bu ñuy naté seyuf yow pour jox sen bop léle seen baram lañu duggal ci biir pot bi mu wañi tuuti ciéb yalla mu ne lolu kas mi waxe ak mako wala tabqasu an-nas ashya'ahum ma tax economy gu l'islam mom rek set sel ci de ciéb ñu ñaj rek tabarkal wa ashidu iza tabayatum bu ngeen jaayante na am ay sédé xam nga suñu jaayante mi fi nek no koy wutale ay sédé ñay mo da nga ñu ne angal ma mu ne wa mu ne jox ma genn na jox ko juro mu jox la da ngay wax waji kay sédé parce que jëna albe xam nga no wala tax nga jëg baat yi wala yudara bu mu lor katibun bind kat wala shahid sédé katit bu mu lor buñu loré buñu lor buñu lor fi moy buñ def waji dekk fi ñeubu ko geejju way yobbu ko teñge yobbu ko pigine fuñu yobbu ko fa moy bu len ko lor legi wutal len ko auto mba ngeen koy fay ndax bu ko moy da lu day lor aji xéde yi bu fakke mom da nga fi xéde abatay lola mo taxone ci l'islam ñay dajale azaka yalla ne wutal len ci saldu wal aamiluna 'alayha wutal len saldu su ko defé condition azaka jox la ñu bëna reçu nga dem barkal wal in taf'alu bu ngeen ko defé lor len di len sédaloti di len fay fa innahu def gogu fusukhum bikum ak tay tay la ci yeen ci bëgguma ko di bind la waji rek muy bind rek
comme nim xewé légui di conférence yo gaay rek ñu conférence rek gratuit lañu dé légui wu saasi dé wala yudar wax ñu islam xam nga day waru bo fay dagul tay ñu dé waaw cete wa taqul la ragal lil yalla ragal lil yalla bu ngeen ragal le yalla wa ya'lamukumullah yalla jangal le wallahi neesat ay bi wa taqul la wa ya'lamukumullah dale jangal le xam xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaar xam xam ñam xam xam bok dañ koy jang ak xam xam bok dañ koy maye xam xam bi ñuy jang dañ koy def ci tableau bindu ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égale 2 wa bi nak dañ koy maye jang ci tableau bi du ko tax xam bobu mom du ci tableau bi motax wattaqullaha wa ya'lamukumullah ak fili ci alquran wa ataynahum min ladunna ilma moy xadir xam xamam

khadir xam xamam ba du lum jang musa nak xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla don regler sabu xam xam joge non la motax sabu nañu ci ali nan ko wayo xana yundi bi da lay ber lay cour muni ginna ci yalla musuma beral ben ko lu daral lu fermu rek kam yeen kera bay sa ja al nasrullahi wacce omar ibn khattab def ni alhamdulillah rabbi musa bay khatta ay ni sa konté ndax kontan ndax ci mission yundi bi agna ibn abbas taw fele joy way waxe le muni li len di relo moma joy lo ndax lan moy aya ji neena day tagge yunuti bi sar bi ñu ne tagge mu ne awa ñu ne ah isa jaa abudike nasrullahi dimbalul yalla wal fathu akewul ubbi makk wa ra'ayta an-naasa yadkhuluna ba bo jeex ana fi tagge bi nak mu ne ah li kulli shay'in isa ma tamma nuqsan lu mat lu ne tambale wañiko sa bi ne tek ne ko nga ne mu ne lu mat lu ne tambale wañiko ci nak le ta nga rawñu yow yaay fure xet wi jar lañ ko tudde yow fure xet wi motax imam shafi'i nan shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa akhbarani bi anna al 'ilma nurun wa nuru allahi la yuhda li 'asi waaw ak serignam la won mom wukaya imam shafi'i ne ko wukaya man dal munuma fexe ba mokal bindal ma kiss man duma mokal muné ko dalay moy yalla muné muné ko mala ko wax xam xam leer la te leeru yalla dum ko jox koy moy ci te wallahi ndaysan ah bu japp nak ni ñi moy yalla non la imam shafi'i dan moy yalla oh waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mbir ni fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawan bal rabbuna abdan saburan yulhimu waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarakallah yalla ñu gala defal wattaqullaha wa yuallimukumullah bo ragal yalla rek tambale xam wallahi neesat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp bi ay bar fofu la jeexé mu ñew nak ci walu até bi ba légui atay bor manam ay ci guddi mom fofu la jeexé waye bor ba légui jeexugut ci ci ci ke la nek wa in kuntum bu ngeen nekke ala safarin ci kawum tukki walam tajidu ta'amulan katiban comptable bor bi bor bi ni def mune farihan tayle maqbuda buñuy jeli ci waji def tayle moy dala dem ba ties na soxla 1000 francs nga ne waji lebal ma 1000 mu la koy bind nga ne kon tayle ma mu ni sa montre bi nga yëkëti montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom la legui nak bu def ni ci tay def ne ko buñu agge Dakar nga fay ñu ak ci Dakar ci sus nga ne ko lewna lek 3000 da haram mom kay bu ñewé dang koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la nga ne waaw bu ak bu jël dafa wër nak yalla mu la fa nasiratu illa ma yara waxon na la ko legi mu ñew ko mam aw waye lewna legi ñu bari ñang koy def ñak seen alal ndax gaay na la lewna daal di lekko lo dagnu fa in amina bulu bëjëk ba'dukum

yen ba'dan len da nga wolu kenn ba dink ko kenn fekki wuko ah fal yu'addi na dello na joxe allazi la nga xamne utmina denkon nako nako dello amanatahu ndinkane wal yattaqillaha naragal yalla rabbahu yalla mi borom gis nga allah rabb moy ki la denk bu fekke da la denk ci seta boko dello pf dello woko lam la denkon ki la denk seta nga dello ko 5 pf sa dello woko lim la denkon da nga lek lam la denkon fay ko ki la denk seta tegal ko ko fa bu ñu wéne sama sésa lay jël ci guddi la beccël la yor yor la ne ko cengget ne ko bi la bu mu ci bi non turum sax ne gis tur wa non la ñu defon bu muy gaday ne ali kay ndim ka lu le bindina ci tur ba ñun ku la denk fi bu demé kastor dem ci am lu ci fell am lu ci fell waji da ñew ni morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko bay mu ñak sama ndey bay nako pour mom gëne wul ni da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg rek la waaw dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey dama ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat noonu la gaay yi denkaani legi motax legi kenn wolotul kenn kenn ku nekk ki dañ jël sa borom sa bopp tabarakallah wala taktumu bulen nubu nak ashahada sede wa man yaktumha kep ku nubu sede fa innahu mom yiko nubu athimun qalbuhu xolam dafa baka motax yonent bi bako ndaw sa ñewale niko sulayman daf na nap agalay bëgg ma jëk jabar lu ci saxalat ñu dañ ko sulayman bandi la galay doore kat la wa salaam naw ci nako nugu ma ci kenn yu dem ne ko nak yaq na taxul ma wax la ko wala taktumu shahadat wax ko deug rek ma tax dagan na kula wax ni mu sa sal mel dama ko bëgg jëng xaaliss dagan na nga ne ko bu ko jégué mom kay bokay may may ko way bu ko dig da nga li nga xam ci waji rek waxal ndax ma lako laaj du jëw lolou du jëw bokku na ci juroom ñaari jëw yi dagam tabarakal wallahu yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def alim ku ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom ما في السماوات اللي كأسما لب وما في الأرض موامم للسوح لب وإن تبدو سنين فين يلي ما في أنفسكم لتسيني خلا أو تخفوه ولن ينبلكو يحاسبكم به الله يلا جهل جرق لي صعب إن يلعلكم يمو تغلبان تلنا واج ولبك آمد رسول ليتك آمد رسول واج wa in tubudu bu ngeen feñale ma fi anfusikum li ngeen di xalat nek seen bir xalat aw tukhfuhu li ngeen nebuko yuhasibukum billah yalla dina len ci regle sabene a ñoom ñepp deesan ñu febar kay la nañ ñi sur ñi ñoo mastuti mbokk yi xol len li ñi xalat buñu jall don regle fuñu dem léeg nga xalaat kaw boo xam ne ci biir mbooloo mi boo ko waxoon ay dalal la fiy jële dëgg la léeg-léeg mu tax saaba yi daal di feebar ndeysaan yàlla wàcce aman rasul fa yaqfiru yàlla baale li may saabu ko ko neex mu baal ko wa yaazibu mbugal may saabu ko ko neex kon dina métti lool ndeysaan mu ne ah saabay daal ñëw ci yonent bi
neko kulifna min amal ma nutiqu as-salatu was-siyamu wal-jihadu wal-hajj wa qad unsilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha yindibi sabe neko ñun day yalla da nañu sant luñu man julli war jihad azaba yi de man nanko mune waw mune waye tay ji de wax na luñu mënu tay wax na luñu mënu de yindibi len atridun an taqulu kama qala al-kitab min qablikum sami'na wa asayna mune ayin sabe da ngeen bëgg wax la yow di waxon degg na yalla li wax waye moy ni qulu sami'na wa ata'na da ngeen wax degg nañ ci top nañ ñu daali wax yalla daali wacce ay di bañu waxe sami'na wa ata'na yalla na kon nak amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun dama len sant gem ngeen ko lo tax ay di wacce yoonte bi neena boko jangee guddi rek jeerugul ngay jangale len su guddé nga né amana rasul bam jeex yéne dina doyna sokk sokk sokk yému nga tabarakallah yému nga sa bop yému nga sa ñepp yému nga kër ga mom amana rasul wa ci ay yi nga xamné ay wërd la ko gaay defoon sahaba yi ci la bok amana gëmna ar rasul yonentibi bima unzila ilayhi li wacce ci mom mi rabbi jëg ci boromam moy alquran wal mu'minun ñi gëm yalla it gëm nañ ko kullun kep ci ñu am aamani billahi gëm na yalla wa malaikatihi gëm malaakaami wa kutubihi gëm teereem yi wa rusulihi gëm yoonentam yi ñom neenañu la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn mi rusulihi ci yoonentam yi wa qalu neenañu sax day sami'na degg nañ li nga wax yow yalla wa ata'na ci top nañ ko degg la yoonte bi di wax rek ndari wax qufranaka sa njegal lañuy sakku rabbana yusni suñu borom wa ilayka ci yow al-masir moy mujj da ngeen xamne yeen sahaba yi ak yoonte bi ak ñu gëm yi la yukallifu llahu yalla ñu tek nafsan ben bakkan illa wus'aha ludul lo xamne li lum atal la